0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lafani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyin omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nki yin to logun emi ni mo nki yin teleso emi mo nki yin pe eku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wa ri isinmi emi mo si die lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo e wa joko e wa mo wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin na e wa joko nbi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori ijoko ko se nkan kan laaro yi baba ti wa baba daada ni eni to ni oye eni ti o fe fi ya je wa so bo se joko yen mommy be se joko yen gbogbo eyin so na church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo so na church o de be laaro yi fun di kan tabo mi mommy se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin onisilebu meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi oh e ma mi e ma dupe e ma so pe se Olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe afo eri afo ajine afo metume afo dodo eni kan ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba ku igba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba ti ngbo mi ba dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun won agbara ogo ni fun o Jesu mummy e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah la meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 nibo le ti ngbo mi bo ba ti le ba wa ke inti Olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti Olorun le se oni pe it is only your God that can lift Olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti Olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so nisin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lo wo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo eja ki hallelujah la meje wa mo foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni nisinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mu pade mi lori Facebook Odekunle Epaphras bottle water wo di eleke tabai eyin so na church olukuluku o mu bottle water re lo si so na church la re tabi ko lo mu bottle water re ni so na church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo fun Jesu gbe owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbega laye kan si ami lohun oke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted eti mo be mu loni ti a tun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi ni sinmi olorun nikan ni jesu nikan lo ni sinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 e wo n to so ni verse 28 o ni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti ade e wiwo le lori emi o si fi isinmi fun yin emi o fi isinmi o ni e gba ajaga mi si orun yin ki e si ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan ni emi eyin o si ri isinmi fun okan yin repetition for double emphasis e meji lo lori isinmi eke eni ma ri isinmi odekunle epafra wa ri isinmi e so lo si waju ke so lo seyin odekunle epafra wa ri isinmi so te merin odekunle epafra wa ri isinmi o odekunle epafra wa ri isinmi gbogbo eyan pawopo gbogbo eni tin wo mi gbogbo eni tin gbo mi laaro yi mo kede re ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi gbogbo eyin te wa ni side osodi ewe nla primary school tin be ni osodi ni agbara olohun ibe la lo ni ojo saturday ni ago mefa idaji lojo saturday ah pepe yo pomo ibi to ye ka lo ni ojo saturday to koja a le lo be fun idi kan tabi omi tori pe awon eyan po ju be lo e je nso be eni kan ni woli se fun wa lanu yin ti won in gba nu yin ti won yin ko leko ati badan la wa tin fi ase lati bi ran se sibe ki nu me ko apahaya sa ki mo ton oje sa odo jesu nikan ni sinmi wa ko si asaju esin kankan to le fun won nisinmi ju jesu lo gbogbo enu mo bi le so owo mejeji ni jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli bairo pupa ni won fi ko be e ma bo lodo mi ma fun yin ni isinmi o so le kini o tun tun so le keji momo to ba nilo isinmi mo wa bo lodo re so pepe yo pomo ni agbara olohun ni gbogbo sona church loni gbogbo eyin te wa ni sona church e mu bottle water yin e mu dani ma gbadura si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook mo gba olohun gbo pe didun lo san oso gbogbo bi ti sona church wa ti bere na lati show ibe ni won ti gbadura mo nbo pelu nkankan omi kan be lowo awon pastor ta won ofan si omi owo ti e mi kahala dash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba se se ni wema lana niyan afan omi kan si omi afan omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilo anda ajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wa ke mo ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadura si mo n soro si mo n ba omi yen soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa odekunle epafra wa sori Facebook and mo gba olohun gbo pe didun lo san oso gbogbo awon to nwoju oluwa fun oko ti nwoju oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkankan lori Facebook o le mo nta se e je nde mo se Jesu a mo fun yan ni isinmi si a mo tu ni le e won ti ya iso engineer e gbe mama iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mama ibi te ti wa ati n to lo nse fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi
1: Ladi Muhammad
2: Ben lati Jos ni mo ti lo si Eko
1: e gbera lati Jos o deku
2: mo lo sise lodo obirin kan odun kan atosu mefa ni bayi
1: te tin sise be
2: ti mo tin sise lodo re in ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be baba kan wa si ibi be won kan force mi leyin bayi pe aje lobirin yi o mo toju re o emi o si mo itumo re ngba ni ba Nigeria bin de sike fada
1: eni su ta ni won so fun pe aje lobirin
2: won so fun obirin ti mo nsise lodo
1: pe aje re o mo toju e
2: dada ngbo wa di joketa won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we o to ijo keta bi mo se lala I pe enikan gbe roba si mi ni waju o ni ki mo to lati gba na ni mo tin to tin ba ti to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe kin dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni eko eni e sa ko eni si te lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won o ba mi fo nu o
1: ah eni sugo awon te nsise nbe anowe bi mba gbo to si ami eni tin do mo nlo irawo re eni tin do mo nlo ogo aye re ni bigidi to ba wa ina oluwa ko jagba sit down so e to sara
2: beni
1: te ba ti wa to sara yen
2: yo wa
1: won ba yin nu
2: won ba mi nu
1: oga onu
2: beni ta indi akara popo fun kon risirisi isu ta ba wa de idisu yin mo le to to eme 50 lo ori aga ti mo ba joko si tan ba se ra mineral si fun mi won ma ra iyan yo sa ma ra nko risirisi
1: ka e ma je
2: ki ma je ma sa ma je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti tan lara mi ni bi kini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo tun ya
1: e ma pastor mi e ma pastor mi e je la ye se se mi e ma pastor siga
2: bi n ba n se n to eyi to sa sele ni di endi ile
1: ko sagbara mo omi ara ti tan won ti fomi ara won so mi ara ti won
2: jona wa si wa omokunrin kan be ti mo se gangan lodo wa ti le ba ti mo ma mo kirun legbe kan yo wa tan olorun ojiji yo a mo pariwo si mi le ti mo wa dide jona mania wa si u omo pe ara mi o ya bo n se n pariwo kini in disturb mi lo ba ni ah iya yawusa e wo be se ri igba te wa lo sibitu tan wa kiyin ohun ri pe hostage le fi mi te yanu bayi ohun fe fun yin ni ororo amo won omo bi ohun o ti se mo ni ororo tan fin din aka o ti to mi para ko ni waju mi lo ba si mu omo ri minerals lo ba se si o gbe soke bayi mo ba ni a ibi to gbe si ti ekute ba danu o wa mu omo ri re nle lo ba mu omi lo ba bu fun mi lo ba ni awon wa si bi bade o da ko ibi ibe
1: ni Jesus it
2: ehn pa won un gba won aje akan wa late ko ni pa ti won lo ni won fun oni ororo ati omi yi mo ba ni wo gbe kale segbe mi nbe emi mo ba sun niba mo ji okan mi kan ni a mu omi yi ni bi mo se mu omi mo wa da pure water si mo wa mu gba mu mo sun mo sa ri pe awon to sere sere ti mo mo nse un ko e
1: olu

0: ti jade ni eyin o pa aye lara e gba awon oluwa lati seju yi lo o ya po jade lara bi loruko jesu o ya ba mi o jesu oro mi do se pari ise si ara yin je ngbo bo ba le se ami ni igba meta ina saju oluwo oju awon ote n mo sole kana ina ko ti owo aye jade lara re in the name of Jesus sit down mo ngbo ro mama yin se ndo mami sit down
1: ngbo bi mo se lo mi nta
0: e ba lo mi le ba ri to serese
1: eh ito na wa dabi ti tele mo wa se sere story tan ba tin din kan ti mo ba ti wa nbe mi mo to ni awon eyan o si mo raja dada won ni fe kin dide
0: ah ah ti e ba tin taja
1: I mo to
0: eyan lo mo to
1: ina ori apoti won ba mi te aso
0: won ti aso le fun yin
1: eh
0: ah
1: to yo wa dide yo ni ah saso mi ti tutu ni ma ni e o ti tutu yo a ma so mi wa yo fi ma wa ro
0: ni Nigeria yi anowo meneke toli abadasha oni ni mo gbe idajo mi ma so kale alagbara to yo lenu ina mi mi mo ya kolu wa seju ka tewo yo ma dun jo gbadua eh aye le enikan ni ko sesu nbi kankan o ma tara are sa atewo ma dun ya ya ya oluwa